isizukuthisi inhliziyo yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simile wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke.